0: the Word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
7: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at makas ang pakakatawan ko.
6: GTX 500, bibili sa mga butika. Wednesday!

0: probinsya, doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.
4: All right, all right.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500 Show ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
5: Wednesday

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: job done.
1: Sweet 97.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagkasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ay, ay, ay.
6: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
7: Bakit naman, Maring Charmaine?
6: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
7: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
6: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
7: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
6: Jewelry loan? Paano yun?
7: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
6: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
7: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
6: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
8: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Fiber first!
10: Fiber first?
9: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
11: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes at marami pang iba.
13: Grabe pala ang Disadeco.
12: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks na naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Wednesday!

0: 5-6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917
4: 7887-4581. Let's get back to the music. One for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
5: You're not the one, then what?

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning. The time now is 10:30.
3: Ako si Federico Jareza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming nabago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
4: Pabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itinong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso, na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol, at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakasalanan makatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwedeng makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo magka-rinigan, magka-unawan. At pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Soño.
5: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.
7: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
3: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500 bilis sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa

0: Aga, Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
1: Mahalagang paalala, ang Yummy Vit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
3: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
4: For better life.
5: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
6: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
3: DTX 500!
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga buti! DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalulak.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong na makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo para ko.
4: Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
1: With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalulat.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
8: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
7: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
8: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?

Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, Magtodo Negosyo Loan na sa pinakamalapit na sangay ng Frico Bank. Frico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
3: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doc Limmel's Coffee ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doc Limmel's Coffee dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
4: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Katapres, mababa agad. Sumagsabsek agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna para ma-apply mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw, bago magbawas 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga, pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumay mo sa tanghali, ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan.

0: po yung gamot ko at yung cleansing nyo kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin lang galing sa ibang bansa and 48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang brandhead ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Wow!
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din sila.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit-tipong dito natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na dito natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung agad. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, Uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit po sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablinder ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano anong magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyong pong karamdaman.

0: ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagkaya ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng mag-rinigan, magkaunawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus, that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Best days are the best music for your ears.
8: At 97.3.

0: Magandang hapon, oras natin 3:30 na.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara. Ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: The radio station that plays you nothing but the best music. 97.7.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
4: Sa po akong makeup artist. At ito ang kwentong MX3 ko.
5: I am 24 years old. Ito po
6: ang mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Therapy na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
10: Ngayon pag mahal daw tayo, aming kaiyak ka po. Doon sa diya matakabsat ko nga, dadyay Cebu, kablawang kayo matapo, ngayon pag mahal daw tayo, amin, diili tayo nga po. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old, may isa nga na, appointee ti barangay, Tabora proper, Pugula Union, dahil ito yung istorya si MX3. Na siya at matapo, ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union, kaya ni madag ito mo pamilya ako si pagkabisya sa taap ko pa tayong naitak na ako yung si barangay treasurer si akmat ako nga aramid di report ni tipit papers ako kaya ni man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya akmat ako ato yung pandemya nga tempo sa taap ko narigas ako sa barangay appointee, sumusulong kami mo a guide dagitoy tao ti barangay ni dagitoy protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga agusar ti fish mask, fish shield dagitoy halos inal daw kami apo nga adagay barangay hall agbanbantay apo sen agagay dagitoy tao dito barangay narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang namin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati darod pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kimilakay ko. Ano na mulatan ati iyo medya anak may nga makasangpot.

0: pandemya, dun, makatulong pa yung mati sa bali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata itumutiyos o sarik na inaldaw nga inuman. Siyempre, hamumahan tayo nga ano ako nga nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit mo din sa tao. Kaputa na nga ito gamin ako ti BP. Ito nga ko nanakanyak para sa so, shock nga nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mo na high blood na lumog. At binilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim. Kuna ko na nakit. Di pinag-usar ko ito yung MX3 padasan sa mayat ata. Sa iso si inumok. Ano, so, inaldaw nga para high blood maintenance. Yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka ito yung MX3. Makatulong sa ri-ri na kuna na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kut, si kayo ako, padasin nyo mo na uminom para makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Di ka sin mga liig, malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakit yung di bagbagit. Medyo na mga aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pa misa mariknak si Bagit Kurt sumaysaya at no uminom mak sa MX3. Uminom mak mo't hindi si MX3 coffee ng at adulto yung inainom ko nga MX3 capsule. Hindi ko kakalayo na ka makaturturog na po kakalayo na makuyat at jay no makainom ang MX3 medyo pumiksa at nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. That means may sa si anak ko sa asiti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos pagyaman na si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Let's get back to the music.
6: Number 1 for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alive skin type, meso RF or meso lipo. And the Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw, pinis sa mga DJX 500.
10: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DTX 500, sa mga butika.
11: Make me your radio, and turn me up when you feel low.
12: Yeah.
13: Every day, all day, on Sweet 97.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
4: Taga-saan, Taporubis Crino po.
3: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
4: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, pero dito sa ng balita, kinsan, mahihirapan akong huminga pa, ano?
3: Magdami?
4: Oo.
3: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
4: Gamit po ako ng easy out, 2 beses sa isang linggo. Pero ginawa naman.
3: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
4: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
3: So anong ginawa mo?
4: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
3: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
4: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
3: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
4: Dami nga, may isang bato yata yung lumabas.
3: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
4: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayunit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
3: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunit Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: walang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
3: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Pagbasa ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 90.

0: 101.7.
1: Good evening, it's now 6:30. The Time Check's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 74 years old.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Determined na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit nung left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutupo ng karayon. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, minusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3. Plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Nag-agaw ako ng MX3. Pwede po silang mag-try. Walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement. MX3 Natural Supplement. Napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin kagaya ko with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page po ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC. Wins!

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
0: Mag-DTX 500 araw-araw.
1: Mabibili sa mga butik.
0: DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

Volumes Up and Mike is on. Yes, you're listening to Sweet 97.7 FM, today's best mix. Good evening, everyone. It's 6:46 on the shot clock. Grabe, and today is August 1, the first day of August 2026. Grabe! Ay, ang bilis-bilis naman ng panahon, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Grabe, no? Ayan, super duper. Kasi ilang araw na lang, tapos per months na. Ay, grabe naman yan. Ayan, meron na namang lilitaw na pasilip-silip sa ngayon pa lang, ha? Pasilip-silip, tapos bigla na lang bubulaga sa unang araw ng September. Ayan, kilala niyo na kung sino yun. Paki-comment mamaya sa ating FB Live kung sino yung tinutukoy ko. Sabay ganun, ano? Ayan, good evening everyone. Kumusta, kumusta naman ang mga... ang inyong weekend. Yes, it's another brand new weekend, mga sweethearts, no? Grabe. And of course, you're listening to the Saturday Night Vibe. Of course, with your friendly DJ on air, DJ Cuber. Magkakasama po tayo, mga sweethearts, from 6 p.m. all the way till 10 p.m. And later on, ala, ba't garbled ang aking audio? Ayan, at later on, mga sweethearts, ha? Later on, mag-FB Live tayo from 8 p.m. to 9 p.m. Kaya abangan niyo yan, ha, mga sweethearts. And of course, batiin din natin ang ating mga sweethearts na nandyan naman sa loob at labas ng bagong at lumang palengke, lalong-lalo na dyan sa night market. Hello and good evening sa inyong lahat, mga sweethearts. Ayan, kumusta naman ang ating benta ngayon? Nagbabadya na naman ang ulan, pero sana hindi tumuloy. Dahil pag umuulan, eh, syempre, lahat basa, di ba? At mahirap, kasi... ang hirap kaya nun, na lalong-lalo na kapag ang tinda mo eh yung kailangan mo iluto, di ba? Ang bilis lumamig. Ayan, madalas sumami dyan sa night market, kaya alam naman namin kung, kung ano yung mga sitwasyon dyan. Hirap talaga, walang tao, ganun yan. Pero sana naman, wag umulan, o, di ba? And of course, sa ating mga iba pang mga friends dyan, na nasa bumabaybay naman ng ating lansangan ng lungsod ng Santiago. Kaya magandang gabi sa inyo lahat, mga sweethearts. Ingat-ingat lang, ha, sa pagmamaneho. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na mga tricycle driver. Ingat-ingat kayo dyan lagi, okay? And of course, sa mga passerby naman dito sa lungsod ng Santiago. At medyo malayo-layo ang biyahe niyo. Ingat-ingat din, okay? And of course, later on, babalik si DJ Cuber, ha, para naman sa ating first batch of greetings. Later pa naman yan. Ayan. So, tugtugang New Radicals muna tayo. Back-to-back with Suede. Kaya naman, huwag kayong aalis, ha. Dito lang kayo. Para naman mapakinggan nyo lahat ng ating mga sound trip. Dito lang yan, syempre, sa programa natin, Saturday Night Vibe. With your friendly DJ on air, DJ Cure. Kaya naman, stick it here, keep it here, only here. On Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 81 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapin namin.
2: Apo.
1: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DGX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Cagayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Gumising ng maaga para sa eskwela.
13: Focus sa lessons at school activities.
14: Habol sa playtime with friends.
15: Ang daming kayang gawin ng mga bata
16: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
17: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement
18: araw-araw.
19: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
20: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good evening. It's now 7:27.
1: GGX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: GGX 500. Bibili sa mga buti. GGX 500. GGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GGX 500 ka. Pandama. GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
7: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Step into Hogwarts adventure at Honey Potter Cafe, a Harry Potter themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Honey Potter Cafe. Good food, great service, best value.
2: Good evening. It's now 7:30. The time check's brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines, super sarap, super sustan.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection po sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500 sa mga butika.
5: Sweet 97.7. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampan pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa. May caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli,
0: ng Jensan.
1: Magtanong
0: siya
1: ako, Kuya Boy.
0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Ng Jensan. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang tiyan ko na respove.
0: Ano po yan?
1: Sumakit ang tiyan ko.
0: Nung?
1: Hello, sumakit ang tiyan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung tiyan nyo pag?
1: Ito. Mag-inom na respove.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung tiyan po ninyo?
1: Opo, mga 16 na siya siya nainom ko. Ngayon nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, Nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po, Nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Dato yung tuwanaw lang ako nakain.
0: Ha?

0: inom ko ng araw-araw, gati ka, araw-araw na crush coffee. So, mag-manahin ko. Paano ito?
1: Ah, ibig niyo sabihin, nanay, nung, pero nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
0: Opo, nag-inom na ako. Nainom, hininto ko na, kinagsakit man ang tiyan ko.
1: Pero nung una po, nanay, nung unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit.
0: Hindi man.
1: Tapo. Sumakit lang.
0: Andyan ko.
1: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
0: Nung isang araw lang.
1: Nung isang araw lang. Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
0: Yung June po.
1: Ah, okay.
0: Tapos nagbilin.
1: Last month po kayo uminom ng ating rice coffee. Last month po kayo nagsimula.
0: Oh, last month naubos na, nagbili naman ako ngayong buwan na ito.
1: Opo. Pero nung last month po, nanay, last month po nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
0: Hindi ba nagsakit ngayon na pagkalawang kahon na nainom ko na?
1: Ah, pagkalawang.
0: Ngayon ang sumakit, tatlong araw na.
1: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain na iba?
0: Wala man, wala. Yun lang ang kuha, ang dahilan.
1: Ang dahilan po, rice coffee talaga?
0: Opo. Hintiyan ko ba yung parang kuhaan?
1: Parang hinahalukay.
0: Oo.
1: Oo po, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po, sa rice coffee po talaga yan po, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga, sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede po natin maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitik-tik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo, dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
0: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
1: Ituloy niyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee, ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At siyan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin, sa mga unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Diba? Narinig niyo naman po yan, nanay, siguro.
0: Opo.
1: Diba? Tapos, pero sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya, nanay, na kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman o hindi naman po sumakit yung tiyan po ninyo ngayon lang. Kaya po iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or 'di ba na kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po, nanay. May tanong po
0: pa kaya? Kuya?
1: Po?
0: Ipatuloy ko lang.

0: Ginom?
1: Yes po, nanay. Kasi nga po, sabi ko, proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga, kumbaga, pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon. Hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga, pwede pong, ang iba, makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahaluka yung ating tiyan. Yan po nga yung particular...
0: Reaction?
1: Yes po, nanay. Yun po yung kung... Kung yan po ay talagang rice coffee po, nanay, ha? Kung yan po ay tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana, kung wala naman po, nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible, nanay, na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
0: Pero, kuya, ilang kayang araw mo, di nang masikit ang tiyan ko?
1: Mga ilang araw na po, nanay, sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
0: Lakad man.
1: Hindi naman.
0: Ilang kiyang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
1: Depende po yun, nanay. Depende po yun, nanay. Ang sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
0: Ay, yun man ang dahilan, pag-inom ko.
1: Kaya nga po nagtatanong po ako sa inyo, nanay. Nung unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit. O bakit ngayon lang?
0: Nung kwan, yung June 2, nag-inom ako na siyang kwan. Pagka, tapos, ito naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
1: O kaya nga po, nanay, ngayon lang sumakit. Kaya, hindi ko po alam kung... tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano? Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman.
0: Hindi man.
1: Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglao na, masakit na. O paano po yung, paano natin masasabi na rice coffee yun?
0: Kasi pag-inom ko ba, ikalawang box na nabili ko yun ang sumakit na.
1: Okay po. Yun po, nanay, yung aking po namang sinasabi. Kasi yung mga unang araw, kasi kung sabi ko nga po, kung tama po yung sinasabi po ninyo na rice coffee po yung sanhi ng pagsakit ng inyo pong tiyan, ang explanation po niyan, dahil tinatanggal na yung mga basura sa loob po ng ating katawan. Hindi naman po pwedeng nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, wala kang mararamdaman. Kung rice coffee po yung talagang reason, kung yun po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee, ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
0: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag-ubos ng isang box. Ngayon lang matagalawang box na, sumakit pag-after one week.
1: O kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama o may nakain kayong sirana? Ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
0: Kanin na sa isda.
1: Kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
0: Kada bigas at sinangag na kanin.
1: Ah, yun nga po. Oh, anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan nyo ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
0: Hey, gatas nyo po kagabi.
1: Ha?
0: Gatas, nag-inom ako ng gatas kagabi.
1: Oh, nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee, at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos doon, Kuya Boy, unti-unti, naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
0: Araw-araw ko nagbabawas, araw-araw.
1: Oo nga po. Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yon. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi. It's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yon, kasi healing effect po yon, cleansing effect po yon ng ating rice coffee, kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
0: Opo.
1: Okay?
0: Okay. Papatuloy ko na lang, ubusin yung may isang baksa, di malain mo pa.
1: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko, na yun po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong kemikal na makakasira po ng inyo po namang... Herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So, ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yun. Kumbaga, nanay, healing effect po yun. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yun habang nililinis po natin. Tama po ba?
0: Opo.
1: Oh, ang isang sugat kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo, dahil nililinis mo ito, wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis, kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis tayo, nililinis natin, syempre, 'di ba, kinakalkal natin, parang yung yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, 'di ba? Jackhammer 'yon, ginaganon. Mas kahit nga sa tenga masakit. Masakit din po 'yun sa kung halimbawa ikaw yung jackhammer, kasi aayusin nga. Oh, tapos lalagyan na ng magandang daan, di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan. Kumbaga, nililinis muna, kaya mararamdaman natin yung konti lang namang yung sakit, nanay. Hindi naman yun na, di ba, magtatagal ng isang taon, parang ganun. Hindi naman yun. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy. Kasi, once na hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo dun sa pagkakaroon ng mga karamdaman. Diba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi, okay na tayo. Diretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan. Parang ganun.
0: Opo.
1: Okay po, nanay.
0: Opo, may damlak mamaya.
1: Huwag kayong matatakot, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, wala pong overdose. Ano po?
0: Opo.
1: God bless po, salamat. Nanay. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
0: Salamat.
1: Thank you very much po, Nanay Hinali. Thank you.
0: Bye.
1: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen. Ang alam ko, Jensen. Tama.

0: Ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga, sa mga unang araw, unang linggo ng pag tawag dito, unang linggo ng pag ng pag-iinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon na mararamdaman, pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung parang hinahaluka yung adipo namang katawan, hinahaluka yung, di ba, may mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot. Dahil nga po, yan po ay healing effect lamang ng adipo namang rice coffee. Yan po ay, tawag dito, cleansing effect lamang ng adipo namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Ba't hindi po makontak yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Joke lang nanto.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: At bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: taga saan po kayo, nanay, muna?
1: Ano po, tayo at English ba? At bakit po nagsasalita ng iba po ang kausap
0: niya sa sir? Wait, nanay. Wait lang po. Taga saan po kayo?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Saan po?
1: Tingloy, Batangas.
0: Saan po yun?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Ano? Tinglay? Tinglay?
1: Tingloy, Batangas.
0: Tingloy, Batangas. Tingloy. Opo. Tingloy, Batangas. Nanay, wait lang po, Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy, Batangas. Opo, Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Ano, hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ah, ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay, Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa'yo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikinggan ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko. Nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, sabi, tawag na po kayo.
0: Opo.
1: Yun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-play po nila, yung recorded na. Kasi siguro, baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, play po dyan, kaya nga po iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Akala ko nga po yung live yun. Eh,
2: Apo.
1: Yan, oh, nagsasalita po kayo.
2: Apo.
1: Narinig ko sa radyo.
2: Apo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po, nanay, na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po, ano?
2: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ah,
2: ganun po ba? Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na, nanay, tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po. Magtatanong nga po. Kaya po ako nagtitext. Dahil po, magtatanong mo, tatawag ako sa inyo.
2: Okay
1: hindi
2: po.
1: Magtatanong po.
2: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy? Yung bang, kasi ako, nagtitext ako ng mga last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up chika po ako. Ngayon na naman sa next month, pero naman ho akong repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po po kasi nila ay yung UTI po at mataas po ang uric acid ko po.
2: Mm-mm. Okay. UTI. Tsaka uric acid. Okay po. Ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po yung...
2: Pwede.
1: Yung kape ay may UTI po ako.
2: Pwede po, nanay, kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape. Yung rice coffee po, nanay, ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Ba? Ay, kasi, opo, ay... Pwede po yung kung halimbawa, kasi hindi pa ako po ako nakagamit. Ang tatanong lang po ako.
2: Opo. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yun nga po. Ilang, pwede po ba yung... Kasi nakakita po ako ng staff ninyo ng... Aray ko po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
2: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
2: Ng rice
1: coffee? Ay, marami pa lang. Opo, marami po palang laman. Sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
2: Marami pong laman na paano po, nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
2: Ah, yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
2: Pwede naman, nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya, nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Di, matamis po. Ang narinig po sa mga radyo po, matamis daw po yun.
2: Ay, dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
2: Mainit po. Mas maigi po ng mainit. O kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan nyo lang ng tubig, di ba maalis yung tamis?
1: Opo, kasi ayaw ko nang masyado ng mga tamis at
2: o kaya nga po, nanay, huwag niyong poproblemahin yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Oh, sobrang po sa isang pasa.
2: Oh, okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Ay, pwede po yun sa ano nga pa ba yun?
2: Nanay.
1: Meron pong yung high blood, yung kasama ko.
2: Nanay, ito po para... kasi wala na tayong oras po. Ganito po, nanay. Halos po sa lahat ng mga karamdaman po, nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ang araw-araw na pagiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Magkano po ang isang...
2: Ang isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong sampung sachet ng ating rice coffee. At yan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is sampung sachet, sa isang araw, wala po kayong mapuproblemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
2: Yes po, nanay.
1: Ah, sige. Sige po. Yun lang po, Kuya Boy, ang tanong ko po.
2: Okay po. Wala na po kayong ibang tanong.
1: Mag-face na lang po ako sa inyo. Nag-time kung meron pa po akong maisip na tanongin po.
2: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayo. Lagpas na tayo, mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Babay na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babay. Ingat, God bless.
3: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee na kusir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
3: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.

0: na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw. Pinis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, pinis sa mga butika.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na tapos yung pagtatay.

0: araw-araw na. Dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbukas.
0: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
0: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice cookie.
1: Okay ba?
0: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
1: Yung rice coffee.
2: Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Good evening, it's 8:30.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Step into Hogwarts Adventure at Harry Potter Cafe, a Harry Potter-themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
4: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong si

0: Saturday Night Vibe with DJ Cuber.
1: Sweet 97.7.

0: ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Fiber first.
3: Fiber first?
2: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Dait, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit-tito nyata natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating nakabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, limang klase po ah. Binablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya.

0: soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Avanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang binitinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: GTX 500.
3: Bibili sa mga buti.
1: GTX 500.
3: GTX 500.
1: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng

0: Good evening, it's now 9:30.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, my power cells, herbal capsule ka.
7: Ano mang POV, my power cells, herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power cells, herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
13: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung mayroon pa narito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung Unicode sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hindi mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
12: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
1: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection po sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
15: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
16: Sweet 97.7.

Yes, it's 9:47 on the shot clock. And patuloy pa rin ang ating programang Saturday Night Vibe with, of course, your friendly DJ on air, DJ Cuber pa rin, mga sweethearts. And we are down to our final 13 minutes together para naman sa ating programa. No? And I would like to thank everyone, lalong-lalo na sa mga naki-join kanina sa ating FB Live. Ayan, thank you. At hindi ko nga nabasa nga yung ibang messages dahil nagkulang na tayo sa oras, mga sweethearts. Grabe, no? Ang bilis ng mga pangyayari kanina. Anyway, ayan. Kay Ma'am Miss Pops Jugulan, thank you so much. Eto, tuloy ko na yung message mo. Hey, Miss Pops Jugulan, sabi dito, thanks so much, DJ Cuber. Ayan, DJ Q. Ayan, the best ka talaga, sabi. Thank you so much po. And of course, kay, ayan, di na tayo umabot, no? Sa iba nating mga messages kanina dahil nga, eto, kinulang na talaga sa oras. Anyway, ayan, happy birthday daw kay Arnold Covita. Ayan, Arnold Luna Covita, happy birthday. And coming from Mabel Angeles, ayan, hindi na natin nabasa kanina. Anyway, andito ko lang naman sa Santiago. So, happy birthday sa'yo, Arnold Luna Covita. And may you have more birthdays to come. And yun, yung pahabol ni Miss Pops Jugulan. I-try natin next week, ha? Miss Pops, thank you so much po sa iyong pag-send ng stars. Ayan, thank you so much. And of course, kay Mama Nieves, si Mami Nieves Doliente Pabiling, ganda raw ng mga music natin. Ayan, thank you so much. And of course, kung halimbawa hindi man kayo hindi man tayo naabot ng ating frequency, you can always download ang ating Radio Box

0: 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Good morning, God and so on. Good morning po sa mga taga Forest Region. Cordillera, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao. Sa lahat po na nakatotok sa ating programang Kaalaman Pangkalusugan na ito po niya lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang niyo, katuro niyo kagapay niyo, pagdating po sa kalusugan. Walang sawa, nagbibigay ng ano, information and dissemination and preparation about alternative medicine. Sa pagkasayang natin siya, ma'am, unahin natin ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Walang kwenta, ang dalar, ang ginto, ang diamante, ang pera mo na kaigipunan kung mawala ang ating pong kalusugan. Kaya, ma'am, sir, prevention is better than cure. Anin mo ito mo kung patay na ang kabayo, wala na pong kwenta ang pira mo sa bangko. Diba? Kaya ngayon pa lang, nakarandam ka na, may sintomas ka na, huwag mo na hintayin na lumala pa. Dapat, sabi natin siya ma'am, maging alerto 24. Sabi nga ni Mike Enriquez. Pero, kahit gaano ka alerto talaga, no? Ngayon, hindi rin na agapan ang buhay niya. Bakit? May hangganan ito nga. Kaya, pero sabi natin, huwag natin madaliin kung kaya pa naman na maagapan. Kasi kung talagang hindi na kaya, talagang doon ang hantungan niya. Kaya nga sabi natin, prevention. Kasi bago umaksyon, late na, malala na. Ano pa maagawa ng gamot? Kung hindi naman tanggap ng gamot, ang katawan mo. Ano magawa ng mga doktor kung late ka na magpagamot? Kaya nga sabi natin eh, health is wealth, prevention is better than cure. Dapat po na magtulungan, tutulungan ang sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay magiging patulong din po ninyo. Patulong nyo, kaagapin nyo pagdating sa kalusugan. Importante na maagapan kasi pag inaagapan, may chance na pwede po ano, matulungan. Pero kung late na, hindi na po magagawa pa ng sino man. Na kung paano ikaw ay magabayan sa iyong kalusugan. Bakit? Hindi na magtanggap ng gamot ang katawan mo. Hindi na mag-penetrate. Bakit? Malala na ang sakit mo. Yan. Kaya, pupunta ka sa iyong doktor, stage 4 na. Metastasis na. Ano pa magagawa? Diba? Kaya ngayon pa lang, nakakaramdam ka ng hindi maganda, pwede agapan mo. Kailangan, sore ng isang pasyente natin, stage 4 na, kumalat na yung sakit sa katawan niya. Saka ka magpapagamot. Ano magagawa ng doktor mo? Diba? Kaya ngayon pa lang, huwag hayaan, huwag pabayaan pag may naramdaman. Kaya kailangan po, ano, na magtulungan po tayo. Tulungan yung sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay makakatuwang po ninyo sa inyong nararamdaman. Kaya, ano sabi natin? Health is wealth, prevention is better than cure. Maraming salamat po sa live, sa Sweet Leaders of St. Leaders and Cago. Ating technician, Sir Melvin Bogrillo. At siyempre sa ating pong isang station, DWDY, na siya nagpapalabag sa ating tinig sa mga kapatid na tayo kung napakinggan. Sa bawat pilan, pag-pick mo ng DY, nandiyan ang ating tinig. Pag-pick mo ng Sweet Radio, nandiyan ang ating tinig. Sabay po yan. Na nagpapalabag sa ating tinig na kung saan ang bawat kasakyan o pamilihan ay napapakinggan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center ay patuloy po ang pagbibigay natin ng ano, information and dissemination and preparation about alternative medicine. Importante talaga sa lahat ang maging alerto po tayo. Kasi pag tinabayaan mo, wala ibang kahirapan, ikaw din naman mismo. Diba? Kaya saan ka pa? Dapat ay doon ka na sa ano po, safe, effective na mga suplemento na kailangan ng katawan mo. Nariyan yung ating bono. Isiyaw. Ang ating isiyaw, napakaganda. Ang ating isip of sound. Pang-flashing sa mga dumi na nakadeposit sa iyong katawan. Matatanggal ang bara kagad nila, I want to opera. Kasi yung sufficient natin, imagine, 4 days, kanya nagtagi. Hindi nagdudumi. Pero, thanks God. Bakit? Tumiti isang sachet lang na isiyaw. Isang sachet lang. Inimpla natin sa isang basang tubig. Within 2 hours, nagdumi, punti pa. Sumunod, mamaya, buhos na. Ganun po kaganda ang epekto ng shock. Talagang 4 beses kang pabalik-balikin sa CR niya para ilabas mo yung mga basura na nakadeposito sa iyong katawan ng ano po, maiwasan ang ano po, magkaroon ka ng colon cancer. Magkaroon ng bukol-bukol sa loob ng katawan. Paano kung meron ng bukol doon? Ganun pa rin ang ating gagawin. Mag-cleansing pa rin talaga siya. Pag nag-cleansing siya, pag inom natin ng easy out, makakadungi, magiging normal ang pagbabawas. May iwasan, magkikipis ang bukol sa katawan. At sabi natin siya, ma'am, ating katawan, adjustable, may kakayahan magbuo ng bukol, may kakayahan na magbuo ng bukol. Ang bukol yan ay hindi ho taga yan. Nabuo lang sa maling lifestyle, maling diet, maling habit. Sabi nga, ano? Kaya gumagat na karoon ng ganyan kasi nga sa atin pong ginakain. Kaya nga, mostly talaga. Sabi na kita to, ang sakit ay nagmumula sa maling pagkain, maling inumin. Paano po sabi mo sa akin na lahi kasi namin ito? Yes, lahi. Kasi ang kinakain ni tatay, kinakain ni anay, kinakain ni anak. Di-transferable, palipat-lipat, di ba? Yung hybrid ni tatay, yung hybrid ni nanay, may hybrid ni anak. Bakit? Same ang kailang kinakain. Para kung sila kumakain ng karni, kumakain ng adobo, ikaw kumakain ng prutas, gulay, walang hybrid. Magiging kaiba ka sa kanila. Mas mabilis, ano po, mapagaling. Kung sakaling mang magkaroon, may ang abutin mo. Hindi ho, severe. Ano lang gusto nyo, severe o mild? Di ba? Ayan mga kabayo, hindi katandaan nyo po. Kailangan na magkaroon kayo ng tamang proseso sa inyo pong kinakain. Ayan, nasabi natin siya, mga sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Diba? Tama po ba? Kaya kailangan na agapan natin yan. Kasi kung late na, ano pang magagawa ang isiyaw kung may pagkala sa tagilira, may horse ka na, okay, magkatulong pa rin yan. Pero mas iba yung lumalabas ng natural doon sa puwet mo kaysa doon sa tagiliran mo. Alin gusto mo? Dadaan ang dumi sa puwet mo o doon sa tagiliran mo na may bagka? Hindi makapagtrabaho. Di ba? Ganun po kaganda ang ignoturo ng ulingkod, Dr. Oliver Sonio. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katulong nyo, katulong nyo kagapan nyo, pagdating po sa talusogan. So, ang ating po text line, open na po ang ating text line. Pwede na kayo magtanong sa ating pong text line in the Global Smart sa Hengko COVID para po matingat ano ba may nagturong yung lingkod sa inyong karamdaman. Ang ating pong group 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Yan po ang ating design. Kaya saan ka pa? di ba? Ay di doon po tayo sa natural herbal, walang overdose, walang sedative, walang contraindication. Bakit? May nabalitaan na ba kayo na na-overdose ng oregano? May nabalitaan na ba kayo na na-overdose ng dangla? Awanpay. May nabalitaan ba kayo na na-overdose ng subusog? Wala. Di ba? Pero yung isang pasyente ko, na-overdose, uminom ng 5 Alaksan FR. Abay, patay. Binigla ba ng 5? Ito patay. Imbis na isa lang eh, ginawa 5. Ganun. Ay, ganun kadelikado. Pero kung yung ginamit mo ay nasa tamang dosage, hindi ka rin ma-overdose. Di ba? Ayun, 5 ba naman eh. Dapat isa lang eh. Kasi bakit? Masakit ang katawan. Hulag-halo ng simintro, liborer, maghapwa. Pagdating na bahay, masakit ang katawan, uminom ng energy drinks daw, silamahan ng 5 Alaksan, patay. Kawawa. Di ba? Bakit? Wrong dosage ang pag-inom. Eh dapat po, kung anong sinabi ng doktor mo, yun lang ang dapat ng pag-inom mo. Pag sinabi ng doktor mo, isang Alaksan lang. Hindi isa lang, hindi yung 5. Di ba? So ito isang tanong sa atin. Doc, good morning po. Taga San Mateo po ako. Tanong ko lang po, Doc. 5 years na ako umiinom ng maintenance ng AMLO DPD. Pwede ko ba itong alisin na anong ipapalit ko na hindi naman po gumagaling yung ano ko, yung highball ko, kundi papalik-balik lang po ako na umiinom. Kasi pag wala na pong visa yung ininom ko, tataas naman yung blood pressure ko. Yes, tama po yun. Kasi po ang AMLO DPD sa maintenance. Hindi po gamot yan. Pampakalma lang. Uminom ko ngayon, bukas, iyong koli. Hanggang sa sunod na araw, hanggang sa lumipas sa mga taon, buwan taon, ilang taon na, 5 years ka lang uminom. Ang tanong ko, sa loob ng 5 taon kayo inom ng AMLO DPD, gumaling ba ang high blood? Hindi. Kasi nga sabi natin, hindi gamot. Maintenance. Pag sinabing maintenance, maintenance sakit, maintenance ang gamot, walang pagbabago. Kaya ano po mangyari? Pabalik tuli sa drug store. Bibigyan ka na ng suki card, discounted card. O diba? Abuti na lang kung ikaw ay senior, automatic meron ka 20% discount. Diba? Pero ang tanong ko, na-discountan din ba ang high blood mo, kainom mo? Hindi. Diba? Pero hindi ko sabi walang visa. May visa yan. Kasi nga gumalma eh. Nawala yung high blood mo eh. Kaya lang, hindi natanggal. Babalik ulit siya. So, after that, na uminom mo lang ang ludipin mo, samahan mo ng herbal. Yan ang maganda. Anong inumin mo? Oh, pag inumin mo lang ang ludipin ngayon, mamaya sundan mo siya ng mag-juice ka ng luyang dilaw, turmeric, lemon, bawang, chili, at natural na luya. O limang klase yan. I-blender mo yung 5 klase, ipigain mo yan, haluan mo ng honey, at yun ay yung iinumin. 1/4 sa baso, 3 pints a day. Yan. Sigurado po, hindi ilalapot ang dugo mo. Gaganda ang circulation ng puso mo, hindi mahirapang huminga, hindi madaling mapagod. At ang kagandahan, walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Kung kaya mo isang baso, it's okay. No problem. Kasi ang herbal, the more you take, the more effective. Yan ang pinagandaan ng herbal. So may ilang mga doktor na hindi naniwala sa herbal. Pero sa akin nga po, in biblical words, pagkita nyo nga sa Biblia. Ano sabi sa Revelation? Ang dahon nito ay maging lunas sa lahat ng mga bansa. Nang si Hari Ezekiel nagkasakit, anong ginamit ni Prophet Isaiah? Dahon ng igos itinapal doon sa bukol at ang bukol na yon ay gumaling. Sino ang nagutos? Ang Panginoon Diyos. Ginamit niya instrumento si Prophet Isaiah para na pagalingin ang hari ng Syria. Ang tanong, gumaling. Yes, dumating. Bakit? Humingi siya ng ano eh, ng tawad sa Panginoon. Nagsisi siya. Nagbalik loob siya sa Panginoon. Na siya patuloy na linisin, patawarin sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya tayo mga kapatid ko, mga kabayuni ko, kung may nagawa ka mang mali sa harapan ng Panginoon, magsisi ka. Magbalik loob ka sa kanya. Kasi wala kang magawa eh, kung makipaglaban ka. Wala, sino magawa, ano magawa mo kaya kaysa karasya, wala kang magawa, lapigit sa ating Panginoon. Kung ikaw maging masuwayin, alam natin, mayroon dating halo. Kung kaya maging masunurin, mayroon dating pala. O, oh, di ba? What is kung gumaling ka ay naraalala mo po noon na magpasalamat, pumunta ka ng simba, nagsimba ka, nag-praise ka sa Panginoon, kahit nasaigahan ka ay nalalangit ka, nagpasalamat ka sa kanya. Pagbangon mo, nanikluhod ka, nag-pray ka. Bago matulog, nag-pray ka. Lumuhod ka. Nagpasalamat ka sa Diyos. Kahit nga po eh. Alam niyo po ba ang hayo? Nung kalabaw, bago matulog, luluhod yan. Bago ihiga. At pagbangon, luluhod yan. Oh, nagpasalamat sila sa Panginoon. Ang mag-ibon, bago magsipagtulugan yan, mag-aawitan sila ang ingay ng mga ibon na magkakasama, di ba? At sa umaga, bago magsiliparin yung mula sa kailang pinagdapuan, mag-iingay din sila, mag-aawitan sila. Ang manok, tingnan nyo, ang manok, pag kaya na uminom, titingala, di ba? Oh, nagpupuri sila sa Diyos. Yan ang nature, instinct ng hayop, na marunong siyang guwamot, marunong siya magpasalamat through nature. Diba? Yan. So, let's go talaga yung sumagi ito. Ito ha, nakakatuwa pero totoo. Ito pong tungkol po sa paragis, gagabutin. Alam niyo po ang gagabutin. It's a very simple gas na sa paligid lang natin nakita. Pero huwag yung umasa sa paligid kasi yan po, may hihi na ng aso, marunin. Doon ka pumunta sa bukid, doon ka kumuha. At doon po safe na malinis sa makuha niyong paragis. Alam niyo po ba yung dahon paragis, yung pong gagabutin? Ang dahon po niya na kinakain ng aso, manok o pusa, pag meron siyang karamdaman. At kayo na makain niyo po yan, ilang minuto lang, susuka po siya. Kasama po yung dahon, hindi po natunaw. Dahon pa rin siya paglabas sa katawan ng hayop. Pero makita nyo, kasama yung acid, malapot ng laway, so yung salagakapit, kumakain po yun ha, na lumalabas sa kailang katawan. Kasama pa rin yung dahon, hindi natunaw niya. Pero yung kanyang sakit ay dagli pong gumagaling. Alin po yung mga hayop ng kumakain yan? Tulad ng aso, manok, pusa, yan ang kinakain nila pag may sarili silang sakit. Obserbahan nyo. Pero kung kumain kalabaw, kambing, baka, kabayo, natural na pagkain laiga mo. Pero kung binanggit yung hayo, minsan lang po sila kakain pag may sarili silang nararamdaman. Yan. So, based on our guidelines, America's National Book and Psychopedia at sa malasog na katawan, ating guidelines sa mga manifestation po yan, ay endorsed ang ating Department of Health, yung maong senator, Juan Clavier. Siya po na-endorse niya. Napag-aralan ng siyensya sa UP, Delivery, Quezon City, na ito pong paragis ay napakainam na panlunas sa nagkasapan ng UTI, Urinary Tract Infection. Nagsusuka na may kasama ang dugo, pero pong bukol sa ovary ng mga kababayan at sa mga kalalakihan na may problema sa lungs at yun din po sa hypertension. High blood. Nagpapababa siya ng paglapot ng dugo. May iwasan po natin ang high blood. So, paano procedure? One handful, isang dakot nyo. Isang dakot nyo sa isang sa ano, isang litrong tubig, pakuluan. Lagayin sa mga stainless doon yung dapat pagdagaan. Huwag po yung aluminum wire. Kasi bakit? Meron siyang lead na maging cause pa ng cancer. Ay mas maganda, aluminum, stainless, or banga ang gagamitin. Uminom ka, 1 glass, 3 times a day. Yan, no? Agwat yan po. Kung mas marami kang nilaga, mas maganda. Walang overdose. Walang side effect, walang contraindication. Eh, sabi natin, ang hayop, pag may sakit, ang punta niya doon sa nidyo, sa parang, kukuha ng dahon ng gagabutin, kakainin. At mamaya, susuka siya, magaling na. Tayo, pag may sakit, ang punta natin, drugstore. Kaya mangyayari, naging drug dependent, nagkaroon ng drug deposit, nagkaroon ng ano, contraindication. Ano na gusto niyo ngayon? Very simple ng medicine. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga bagay nito, ang mga halaman ito ay patutubuin para ano, magamit natin sa ating kalusugan. Pero kung hindi mo alam, tukwasin natin. Pag napakinggan mo, ikaw pa, application, walang masama. Kung maglaga ka ng gagabotin, walang naman bayay din eh. Diyan sa likod ng bahay mo, pag malinis ng bakuran mo, no. Diba nga, sa pasok, tubo-tubo eh. So, diba? O yun, ang inyong lalagay sa kukulaan. Yun ang magiging lunas sa mga nabanggit kong karamdaman. Pero kahit gaano kaganda ang gagabotin, mahilig ka naman sa maalat, mahilig ka sa softness, hindi makatagal ang UTI mo. Kaya sabi natin, change lifestyle, change diet. Yan po yung magtutulungan. Sumita ng pagdisiplina sa sarili. O, ilang ka rin naman gagabutin, may bukol ka, kumakain ka rin ng mga laman loob, kapaitan, hindi mawala ang bukol mo. May bisyo ka, alak, sigarilyo, hindi kayo iwan ng bukol mo. Inom ka ng pakain ka ng mga matataba, hindi matatanggal yung high blood mo. Useless yung gagabotin na inumin mo. Kaya kailangan formal, sir. At ano kaganda yan, dapat ay tulungan mo yung sarili mo. Disiplina ang kailangan talaga. Hindi yung kurki masarap, ay bahala na. High blood mo na ko, meron na ba kung amlo dipin? Pero kung Lusata. Tama po ba? Paano ka matutulong Lusata ng amlo dipin? Kung ikaw naman matigas ang mulo. Hindi po magagaling yung high blood mo. Sabi siya totoo. Pero kung nagbago ka ng lifestyle mo, nagbago ka ng diet mo, yung alulipin, yung Lusata ninyo mo, makakatulong yan para bumaba ang blood pressure mo. Tapos umunom ka ng suplemento ng mga binabanggit ko kanina, lalagain o kay juicy sinumin, yan ang kaginawaan ay may bibigay po sa inyo. Yan, isang taong sa atin, kaya rito. Good morning po, Doc. Ano po mga nainumin? Kasi mataas po ang uric acid ko. Alam niyo po yung mga ano, yung pansit-pansitan, napakaganda po niyan sa uric acid, pampababa ng uric acid. Pwede mong isalad yan, tumutubo lang sa paso, makita pa ang dahon niya lang, hugis heart, ang kanyang dahon. At yan po yung kukunin, gupitin mo lang para tutubo ulit, huwag mong bunutin. Pero kung marami naman yung kailangan na bunutin. At yung ugat naman, pwede mong lagayin, pakuluhan. Yun ang iyong inumin. Yung dahon niya, yung tangkay niya, isalad mo, lagyan ng kamatis, sibuyas, bawang. Pwede may ulam ka na, may gamot ka pa. Lagyan mo ng ano, ng sesame oil. Kung kunting tuyo or kunting asin, okay na. So, mabango. May sibuyas, may kamatis. O may bawang. O, yun ang ulam mo. At yung ugat niya, lalagangin mo, pakuluhan. Pampababa ng uric acid yan. So, meron kang juices, meron kang liquid, at meron kang ulam. Yan ang kagandahan. So, wala din pong overdose yan, ma'am, sir. Walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Matatanggal po, no? Ang pagkikipil, yung pagka-cramps ng binti mo, yung panakit ng tuhod mo, panakit ng kasukasuan mo, lalo na kuminom ka ng ano, ng green muscle, Kaya kung mabibili nyo sa Bionic Alternative Health Center sa ating pong klinika, yung pong Green Muscle na yan. At yan po ay all natural, herbal, safe, effective, para sa ganyang uri po ang karamdaman nyo na merong ano, arthritis, meron pong rheuma, meron pong ano, pagka-cramps ng mga kamay, mga paa, nagtitikil, kami ni Locano. Yan ang iyong iinumin. At ginawa po yan. Samahan mo ang pag-inom ng vitamin C, vitamin E, vitamin B, calcium, potassium. Ay naku po, ginawa po. Iduduro yan. Pero, sinisin nyo, tandaan, alisin ang mga pinagmumulan. Kasi pag hindi mo tinanggay yung pinagmumulan, useless yung gamot mo na yan. Hindi ka matutulungan, hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. Pero ano ba't gawin? Ay di mag-change ka ng lifestyle mo. Mag-change ka ng diet mo. At sigurado, matutulungan ka ng may unique alternative health care. Ngayon, kung gusto mo mabilisan, ito po ang advice sa inyo. Mag-undergo ka ng cleansing. Mag-cleansing ka, sabi natin si Herman, tanggal bara, I want to offer a asset connecting task na aramirin mo dahil klinika po sa Unique Alternative Health Care Center. So, saan ka pa? Diba? Ay, di doon ka lang sa sabi natin sa'yo, ma'am. Wala kang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ. Subalit ang karamdaman ay yung 20 pong dumilisan. Mamaya po, magkikita tayo dyan sa kawayan. Open po ating kawayan ngayon. Nandyan po akong may bahay, Dr. Benitonio. Siya po maglilingkod sa inyo. At sa Santiago City naman, narito po, yung lingkod. Sa mag-pre-schedule na magpa-undergo ng cleansing, magtanggal bara na walang opera, magtanggal ng bukol na matuturang ng kusa. Kung pong tinatangatin na namin ng mga bato, sapdo, bato sa atay, pati liver, pwede labas without operation. So, ang kailangan po natin dito ay, ano, operation. Pag sinabi na, yung mga gamot ibigay natin, yung mga juices ibigay natin, inumin nyo, kasi yan po ay para sa inyo. Yan po ang binabayaran nyo, yung juices nyo. Imagine, isang inuman mo ilang kilo. 5 kilong prutas, yun po naman kakunti lang yan. Yun po kadami yan, no? Isang inuman mo, for example, 1 kilo ng pipino, 1 kilo ng carrot, 1 kilo ng sugar beet, 1 kilo ng yacon, 1 kilo ng apple, 5 kilo yun. Isang inuman mo lang yan. Paano mo kayo ngangalin? May 1 kilong carrots, may 1 kilong apple, may 1 kilong pipino. Paano ko lang ngipin? Walang bagang. Ay, i-juice natin para mainom mo lahat yung 5 kilo in one take. So, 5 kilo tibigat, 5 kilo timalim, 5 kilo tirabi, may isang nasako, may isang aldaw, kasigado. Diba, inom mo, pag nag-cleansing ka. So, yung isang sako na yan, hindi mo kang kainin, maghapon. Pero kaya mong inumin, maghapon yan. Ganun po kaganda, ganun po ka-nutritious, ganun ka-delicious ang inumin po ninyo. Ganun po, ah. Plus yung suplemento na kailangan ng inyong katawan. So, sa ating time, ay tapos na naman. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Operation. Inyo pong pakikinig. Nagkapi na po ba kayo ng ating kapi ng Dr. Leng Malasonyo Bionic Kabalasuya Coffee, ang kapi na gagabay siyang kalusugan at magiging lunas sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ang ating kasabihan siya, ma'am, health is wealth, prevention is better found of cure. If you truly, no doctor can cure. But if you get rightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sino mang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po yung kakainin, tama po yung inuwiin, darating mo pa noon, hindi ka na mangilangan ng sino mang doktor. Ano sabi na Hippocrates? One of the famous philosopher, father of medicine. Ano sabi niya? Let your food be your medicine, and your medicine be your food. Ganyan mong gamot ay pagkain. Ibig sabihin siya, ma, ay pagkain ka na, may gamot ka pa. Kaya ang sabi natin, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Maraming salamat, God bless sa inyo pong lahat.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Siak ni Ruby Rentikiano, may sanga entrepreneur. Tatpa nga panawin, masapol nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti aming nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule, na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Maris po, kambunod. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
5: I see.
4: Patuloy po ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
3: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: We call these songs the oldies but the goodies.
7: Sweet 97.7.
8: The following tune is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.

Sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: Sativa sa MX3 Capsule dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: We call these songs...

Walking down the memory lane with DJ Lee on Sweet 97.7.

0: It is now 7:30 in the morning. Time brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1+1.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500.
2: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka mapupunta?
2: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Ganap sa araw-araw, work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 74 years old.
8: Ang kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Sige na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
12: Ngayon pag mahal daw tayo amin, kaya ka po. Doon sa diya, makakapsat ko nga, dadyay si Bu. Kablawang kayo matapo, di. Ngayon pag mahal daw tayo amin, siili tayo nga po. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May isa nga na, appointee ti barangay, Tabora proper, Pugula Union. Dahil ito yung istorya si MX3. Na siya at matapo, di pinagbiag ni, dito'y Pugula Union. Kaya madag ito yung mga pamilya ako si Pagkabisya. Sata ako po naging may-tak na ako yung si Barangay Treasurer. Si Akmat ako nga arami di report ni si papers ako. Kaya nga man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisya Akmat ako. At yung pandemya nga tiyempo sata ako narigas ako sa barangay apuhinti, tumutulong kami mo agay dagito'y tao ti barangay ni, dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield, dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul, agbambantay apo, then agagay dagito'y tao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamak pata. So handa mo kayat na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati i-umidya anak mi nga makasangkot. Ang worry at mo itaas para ma-insan si worry apo ko ang kararag tayo kung sumuro tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines tata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa baring malpas dato na makasamak si pandemya kung makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao madasit ka no. Ito nga pinaras ko mo na inanata sa itumutiyos o sarik na inal daw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. Itong ako na nakanyak para ito sa shock na nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mo na ang headlag na lumog. dinilaw ko ganito na nga medyo bumasiti ba game ko na ako na na first pinag-usar ko tayo ng history pa dasan sa mayat ata sa isuki ino mo kaya na inaldaw nga para hayad maintenance yung mabang mang arang ka nga nung uminom ka tayo ng history makatulong sa rik na kaya na nabayag ako mininom tayo ng history kaya kayo ako padasan nyo mo na uminom ta makatulong ato ako si salon at nyo hindi damdam mo nga minumak MX3 hindi ka kin mga liit malam data ngam hindi medyo manabawbawasan si sakit yung bagbagit medyo na mga aron na one minsan laangan si may sangal daw bigat laangan si pinanginom ko medyo pangisak mariknak si bagit ko sumaysaya at no uminumak sa MX3 uminom makmut hindi si MX3 coffee ngam at adult yung inainom ko nga MX3 capsule hindi ko kakalayo na ka makaturturog kakalayo na makuyat at jay no makainom ang MX3 medyo pumiksa nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko dami may sa anak ko sa asiti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho madagos ang yaman si Adu sa MX3 nakatulong sa MX3 si salon at ko sin exercise kin healthy diet ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ningning sa buhay ko pag-asa nagbibigay sigla siya ni Daphne Banderil Ilocano. Dahito ito istorya si MX3.
10: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

Cardenas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.